awurade agbade so ofrese ensuo mra na ensuo baaye enia mra na enia baaye na enipa ngogwa de oso bonse nsuba nnesa so oyero humo enkwa humi gulu mo

gampa. Oya sasa mbe ni nyangu po. Ore na mbe mpayi na wano. Tumolo badesa. Oya mbe mbe kwa mbe fura mawati. Eno siya mbe mpeni dako. Oya mbe mbe sana mwani minyam.

ọkọ ẹwẹ adé sẹ yà mẹyẹ nyangu wáyẹ ẹsẹ sẹ tẹwáyẹ wọn dọ so wọn mi so mẹ ni ma bu sẹ ma sẹ fọ mẹyẹ ni mi ma ó yẹ mi a sẹ sẹ sẹ yẹ yà. Shepherd, Baba, what is that? Olivek, Abiga, Munira, Sonya, me kwati nti, Neba mo ni fasopa, sa emma mamo, onyami mo kwa mo tubiara, oyari mu mamo, onyama kumaswadi mamo, dawo njia wa prabumbiara.

enti fa wa se manye na se nu sa emye dozu aja ejo nyame na emye dozu ampa mo enti fa wa se manye na se nu sa emye dozu aja ejo nyame na emye

me pese ena na dwei wo de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade nyina na sa wo tere wo kra me pa cho bebre mfa so ben ena wo benya sa nyumi sina wan tebe nka biwa o chira maba medine no na mo mde doa na from sa saka wadwe na ancha ana kristo maya to sumenu aba ena na je sa kristo san na num nyamu a odofo obekobi ana onyango bonchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasate meka na mom fo bebre na ya no wacho pe pe provide dal kamwa oba betnasi yero bom pa ye bedim pa ye banum pa ye onyame adomo adakwa ya da so tiasi ebiniza na media bedui Yeah, then I see.

mama yan sade mama yan sade na ye nyankopon atia na sa mi sa worin ya ye no rimpa.